0: Nationwide.
1: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong at labor. 25, mangingi ko na sakit. Dayang muto ni Emonso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa po di basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Nangigay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Para sa Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule na muhatag o Instant Energy. Tungod sa VCO na adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert na muhatag kini o Instant Energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagkasano mapuli na sa...

0: Nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable na paglibot o suroy? Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santan Dol, Cebu. Masiyok akong bumag, piging masiyok. Nang ako magbabungog. Kasi kaayo to, ginom akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo, kaayo siya. Gamit po yung Santon Plus, pwede po kayo kayuhan po atong lawas. Ako dito, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santone Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilami na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santone Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang dalpatsyon ka.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
6: Mga katupa, excited!

0: diabetes ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dinina at dinino. Dinis na sa dinino tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay di magpapatulog ubayo ni ug makamatulog ug dugo na sa pagbali ka tulog. O manabili ka ato ug nga dili ko makatulog ubayo ang nya. Maayo akong tulog mag bangdo ra gud ko. Kaya to dili man makamatulog sa Santon Plus.
1: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan, nagbukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkasa ng mga butika.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka ug maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.

0: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublingon ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang gamitin sa...
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: ko research. Ako nga tan, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako na yung insulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa ugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Daw, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bubungwa ka ba? Marad na ko, koto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Marad po, wala na yung kwa na. Nilahingan na siya, magkameme siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala. At nawala ko yun. Mga ganit na kabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, usal ko kung mutisin mo ninyo, alanga, minot yun.
2: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Kasi Michelle is a fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo yung Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mag Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina.

0: gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Uwa, Paco, Lamawan, 53. Kanong among kongsi, 1976, pamisya nagsugod. Dili na lang siya naayo of antibiotic na o dito na putaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa nilog Jesus nga, iyan, hindi ayo ko na akong sakit. Umabanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Diabetes ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bana.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ayaw mo rupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug

0: ako. Hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Aragway ang masulun inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o bugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon. Glaming na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
1: In-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian!

0: Smith. Cool Mamino Car. So XFM.
1: Oi, par. Pakuratira ko lang imong lolo niya, par nga. Ikaw mo imong idros yung pensyon?

FM. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagkakasana magpulilis.

0: Antika Nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Burukuan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santan daw si Bo. Masiyok akong bumog, siging gasiyok. Nung wakag mabumog. Kasi kaayo to, binag akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit si Bo Santon Plus ko, bako kayo kayuhan ko akong lawas. Bako bukay, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa magbutika.
3: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Yulia ang lawas. Mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungkol kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulong ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa atay. Kung lawas, nagka-problema jud ko kung asahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Santo Blas Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangustin ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o El Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Mga katupa, exciting!

na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga kawalas, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung likod, Dami Siang Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong bantay kalusugan. Isa rin pong PTAC DOH Certified Naturopath. At ang ating pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropa, ngayon taga-subaybay sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health. At sana po ay marami po tayong mapag-usapang mga bagay-bagay, mga sekreto solusyon na makatutulong sa ating pong kalusugan.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan ng iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga gusto makavail ang ating pong mga produkto, ha? Puntahan ang ating pong mga authorized dealers. Ayan. Nationwide, mga ka-wellness. Sa mga authorized dealers natin, tulad po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ay meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santon Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa mga kababayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang po yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan po kayo ng karapatang discount na ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha. Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pag bibili kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Hindi ba napakasaya ng ganyan, ano? Nakatipid po tayo ng malaki, lalo na ngayong panahon, grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santon Plus Herbal Capsule.
0: Sa mga kababayan natin yan, na gustong patagin ang inyong pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyong pong pangangatawan, situit na kompleto yung nutrisyon na nakukuha po natin, mga ka-wellness.
1: At maganda rin ito, Dr. Misael, pagpupunta sila sa Yes to Health, meron pa silang opportunity na magpa-consult sa ating mga naturopath, dahil alam nyo, minsan pag iniisip mo maging healthy living na, kumbaga, gusto mo yung holistic way, ang problema naman, hindi mo alam saan mag-start.
0: Yun na nga.
1: Ang dami mo na ba-browse, ang ikita sa mga online, hindi naman nag-workout sa'yo. So, maganda niyan, kumonsulta ho kayo sa isang naturopath. Ano? Ang mga naturopath po ay kaibigan ho natin yan, na magbibigay sa atin ng programa. Ano yung mga, para talaga sa atin, personalize, ano, ng mga program, paano tayo mag-umpisa ng kumbaga is holistic approach to health. Marami kasi tayong mga program. Meron tayong cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infection. Nako, ang biozapper ho, napakalaking tulong po niyan. Sumuk na natin yan for many, many years. Ano? and also terahertz therapy. So puntahan po yan sa ating mga Yes to That Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
0: Yeah, sa mga gusto maka-avail po at gusto yung masubukan mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan yung ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Ka-wellness! Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, T. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagogpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Nabinibili mo yan ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yun nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hindi sa rin ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin. Ito ang isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala dok sa ating pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin. Pero ito pala ay merong mas deep damage pa na nangyadulot sa pangangatawan natin. Ay kahapon, napag-usapan natin yung stress, di ba?
1: Uh-huh.
0: Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na yung nangyadulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ang mga episode na ito, ipag-usapan natin ano naman ang naidudulot ng galit sa ating pong kalusugan.
1: Specific, ano? Anger.
0: Anger. Ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
1: Ah, kahit yata.
0: Kahit yata gano'ng kabait, ano? Pagka napuno, sabi pa. Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng ano, matinding emotional response. For example, nahaharap dok sa iba't ibang mga ano, iba't ibang mga sitwasyon, ano, o yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang kahit natitigan ka ng hindi
1: salita,
0: maganda. Kahit yun na lang, facial expression, yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang ano sa'yo, kumbaga against sa'yo, na minsan nag-ano yung ano natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit ng gusto yung ano natin, yung pakiramdam, pumapanting yung tenga,
1: wala namang pugon sa ulo, umiinit na
0: yung kilay, ano, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay, oh, para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung ano, iba-iba na yung naiisip mo, mapasok na isip mo. Bakit kaya ganun yung reaksyon ng katawan natin, mga ka-wellness, ano, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Dok, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito, kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin, at ano-ano ba, Dok, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng ating pong pangangatawan.
1: So bago ko simulan niya, no, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Sa Bible, nakasulat, a merry heart doeth good like a merry heart.

0: So di pa nakikita natin na apektado talaga ng ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger ang ating katawan, not only emotional. Yun ang problema pag sa matagal na paggagalit.
1: Kaya hindi sapat sabihin, Doc, na huwag kang magalit kasi ano yun. Yun nga, as a normal person, nandun yung bugso. Sulat mo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin. So ano ba yun, Doc, yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? Ano ba yung, kumbaga para ma-picture out ng mga listeners natin, kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din yung nangyayari doon, at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
0: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung kinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tinignan ka lang ng masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga sa advance mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin. Automatic yung katawan, magre-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba, nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay, parang nabigla, parang may muscle memory. Ano? Kasi epekto yun ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging ano ka alert and irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung pag hindi mo daw napag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden kumbaga physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. Oh. Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react, at deactivate na niya yung alert na katawan.
1: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
0: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, anong nangyayari sa puso, pag lagi kang gano'n na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit. Yung puso mo, hirap na hirap
1: talaga. Matatax yung puso natin.
0: Oo.
1: Papagod. Oo.
0: Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw ng impaired blood vessel dilation kumpara sa neutral emotional group. Ibig sabihin, may mga nakakabit na mga device, tapos yung isang neutral emotional group, wala lang. Pero yung nando sa anger group, yung galit, iba yung nakita nila. Sumisikip yung mga daloy ng dugo. Ano? At saka, ang long-term effect nito sa cell injury, hindi nila natukoy, pero nakita nila that it automatically impairs our blood supply. O kapag ganun. Kaya, sa ordinaryong buhay, kung i-interpret natin yon, so, every galit na nangyari sa atin, can have the possibility to damage the heart, damage the brain, damage the blood vessel, at mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag develop ng diabetes, alam mo kung meron silang studies about diabetes in anger. Yung palang sobrang stress tapos laging galit, can also develop diabetes na mas mabilis compare mo dun sa mga taong relax lang. Yun yung ano dun. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
1: Somewhat, Doc. In related dun sa ano, pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin, meron ako nabasa ng isang article na ang isang tao kapag laging galit, for some reasons, ano? For example, kunting bagay lang is nagagalit ka agad tayo mga ka-wellness. Napakalaki

0: emosyon, ano? Sabihin natin na, ay, huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun, ano? Kasi nga, as a normal person, nandun yun sa ating pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin, Dok, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat, ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na umaabot sa atin, mga problema na yun, o disappointments, yung maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Dok, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nila.
1: Oo, kaya nga yung iba, kahit na healthy diet, natatakasin, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure, healthy diet naman ako.
0: Mm-hmm. May nabasa pa ako isang ano, Dok. Bakit daw yung mga vegan, mga vegan ha, eh matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
1: Why?
0: Bakit? Very sensitive. Yun ang gusto ko pang palalimin yung dahilan. Yung mga vegan ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness. Ano. Ganun daw yung reaction nila. So, kasi, somewhat merong connection sa ano na, physiological effect nila.
1: Alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin. Mm-hmm. Yung tiyan, nako, yan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako, parang hindi ako natutunawan? Kumakain naman ng fiber, kumakain naman ako ng mga whole foods, di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, stress, tapos tayo ay kumakain, delikado tayong hindi matutunawan. Kaya nga, napakalawak, hindi tinan mo yung research nila about sa galit. Napakalawak. Kung baga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins that poison you. Kaya di ba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo parang bilis na natin tumatanda. Anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging. Biological aging. So, biological aging kasi, yun yung, ang chronological, yun yung edad mo.
0: Edad,
1: Ngayon, bata ka pa, mukha ka ng matanda kasi nga, inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin. So, based on studies yan, ha, kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madaling makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahang kumain. Just imagine, yung mga ganun, very simple reason is anger.
0: Kasi, so, Dok, imagine ninyo mga ka-wellness, ha, when you're under high emotions, kasi yung galit, ano yun, matinding emotion yan na naranasan ng pangangatawan natin. And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napoproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin. At sa certain situation lang dapat yun napoproduce. Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan. Kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
1: For emergency.
0: For emergency. Ang mangyayari, pagka sobrang taas lagi ng emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Dok, yung production nila.
1: Kung baga, lagi mong ginagamit. Lang pang-emergency lang dapat.
0: Yun, oo. Oh. And that is very taxing, very exhausting sa ating pong sistema.
1: Yeah.
0: No? Kasi, imagine ninyo, pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo kumikipot, yung puso mo nagpapump ng sobra-sobrang dugo. Masyado mabilis yung timok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood, ano, sa iba't ibang parte ng iyong pangangatawan. Dapat sana, hindi naman ganun lagi dapat yung kondisyon ng inyo pong heart area. Ano? So, imagine na parang inadoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
1: Tama.
0: Mabilis na, kumbaga na i-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangatawan, mga kaibigan.
1: O, saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magagalit eh, no? Hindi mo ba napapansin yun? Simpleng road,
0: mga road rage eh.
1: Accident. may nakaka, ano na, may kakagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam yun, nababalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari. Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, kami nga, nag-garden pa kami, may mga dala pa kami mga matutulis, tapos, hindi naman kami ganun. Kasi ibang tao talaga, no?

0: iba yung sabi nga na iba, inuog din daw nila yan sa technology, social media. Marami nakaka-influence sa tao. Tsaka doon sa ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na para bang pag ikaw nahuli ng konti, disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. Kaya marami pong hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger, especially sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, doon mo makikita talaga yung parang hindi siya. Because sabi nga nila, yun daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, matindi.
1: Oo, yun nga.
0: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobrang epekto sa ating kalusugan ng pagkagalit?
1: Yan, mamaya yan mga ka-wellness, ha, pag-uusapan natin. Sa pagbabalik natin, atin namang tatalakayin, ano yung mga pwede nating gawin para hindi humantong sa ganong estado yung ating pong pangkatawan? At ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin? Kasi mayroong exercise yan doon na ginagawa na para yung katawan mo ay hindi ganun kabilis mag-react sa mga bagay-bagay na minsan napakasimpleng bagay na dapat naman hindi ka magagalit. Pero yung katawan mo, since nasanay siya sa ganung reaction, nagre-react talaga ng mabilis. So mayroong mga exercises niya na pwede tayong gawin at kabilang na rin yung nutrition. Kasi napakalaki po ng role ng nutrition sa ganito pong kondisyon ng atin pong pangatawan.
0: Alamin din natin kung bakit yung Santone Plus Herbal Capsule ay isang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinanda ko sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nag-testimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako nun. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
1: Kaya mamaya mga kawilas, pag-uusapan po natin. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang dahil magbalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret, The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Parang ang giriting. Ngayon, buko nga sa point ng mga tiso siguro. Ito na yun, parang mais mo lang. Yung kakalaki, tapos gumaling po. Tapos yung kasi-kasi kabibig ko sa kaliwa. Wala. Maraming salamat ko sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Cold Coffee Mix.
5: Ako po si Jules. Akin pa talagang dating sa akin ng Santone Cold Coffee Mix. Matamis. Tapang aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kawal na sa atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. No, Kalji, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? Mm. At alam naman natin, mahirap talaga na hindi magalit. napakahirap daw. Pero meron mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano po ba, Dok Kalji, yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin?
0: Simulan natin sa simpleng paghinga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo, scientific yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag daw ikaw nagagalit or biglang may sudden stress,
1: mm-hmm,
0: that triggers your brain, mm-hmm, to signal every part of your body,
1: mm-hmm,
0: dun sa stress response na tinatawag. Mm-hmm. Subukan mo daw yung tinatawag na box breathing.
1: Mm-hmm.
0: Simple lang yung box breathing. 4 seconds, huminga ka, papasok.
1: Mm-hmm.
0: Inhale. Okay, then i-hold mo ng 4 seconds.
1: Mm-hmm.
0: Then, huminga ka, pa-exhale, 4 seconds din.
1: Mm-hmm.
0: And, huwag ka muna huminga, 4 seconds. Kumbaga, hinga, 4 seconds, exhale, 4 seconds, then huminga, nang pabalik ulit,
1: mm-hmm,
0: ng 4 seconds, ganun. Then, between the pose, 4 seconds.
1: Mm-hmm.
0: So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose nun? Hindi yun, hindi yung kaartihan.
1: Uh-oh.
0: Ang purpose nun is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mapapansin mo, kapos na kapos ka sa hinga. Parang may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit. So, sudden drop ng oxygen sa brain, based on study, kaya kinakailangan mo to oxygenate the brain so that yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. Ano? And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables.
1: Mm-hmm. So,
0: dapat pag alam mo ikaw ay laging stress, kaakibat na niyan yung madali ka na magalit, kakadugtong yan eh. So, wag muna kumain ng mga karne, wag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So, focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables, meron niyang mga enhancer ng ating circulation, may mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally, kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may mga tao na kahit na nakukup up nila yung pag may nang puprovoke sa kanila,
1: mm-hmm,
0: nagpapasensya sila. Because they have something in their body na wala sa iba. No? They have sufficient nutrient, sufficient phytochemicals na nakakatulong sa brain to cope.
1: Kumaga nakapag-isip pa sila ng maayos, na mabalansi-balansi nila.
0: O kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-control ng galit, automatic, it triggers.
1: Mabilis yung impulse na katawan mo eh.
0: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo, dahilan sa willpower mo.
1: Mm-hmm.
0: No, may mga pag-aaral na sasabi na if insufficient ang nutrisyon ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Nagsisimula po doon na, alam mo yung mga berding gulay na alam natin, malunggay, di ba? Umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain-enhancing nutrients from mga nuts, di ba? Kaya nga yung walnut, sinasabi na walnut daw eh. Number one daw ng
1: brain
0: cancer.
1: Not for the brain.
0: Oo, kasi yung walnut daw parang brain.
1: Yung structure niya.
0: Oo, yung mga seeds. Then yung whole grains. Yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikita ganun sa kanila. Kasi deficient of B12.
1: Mm-hmm.
0: Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
1: May kulang sa kanila.
0: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So, may mga sources na kinakailangan natin i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi yung iba, uminom ng tubig, 1-2 liter in one take eh. Hindi maganda yun. So, water can give us more oxygen, you know, so it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
1: Mm-hmm. Paano kaya yan?
0: Yan eh. Ano yung mga trigger na yun?
1: Pag-trigger.
0: Tanungin mo yung sarili mo, ano madalas magpasiklab ng galit ko?
1: Mm-hmm.
0: Sabi Dok, pag walang pera, yun lang.
1: Eh, yung dapat mong gawin ng
0: konsorsyo. Problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga, counseling kasi na ginagawa minsan. Yung mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, eh, may problema. Kaya nga, di ba yung iba, sabi, wag ka nang munang magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon, ano. Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is, ano, is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive but sometimes you cannot forget.
1: Tama, tama.
0: Di ba? O, depende siguro yan sa sitwasyon ano, na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan, at maiwasan.
1: So, na kailangan daw, tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition, ano? Nutritionally, mentally, ano? Or emotionally, kinakailangan mabigyan natin ng pansin. At higit sa lahat, dok, eh, kinakailangan mabigyan din natin ng pansin. Sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan since dyan naman na humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So, ang tanong daw, paano nakakatulong yung Santone Plus Herbal Capsule natin in terms sa ganito pong condition, itong outburst ng ating pong emotions?
0: Okay. Sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santone Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung santones. Napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga santone, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury. Or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional. Stress. Yung may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa iyo.
1: Normal lang lahat yung normal. Mga test.
0: Diba? Tapos, pagpabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka sabihin, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya na something. So, sa brain pala lang gagaling yun. So, yung santone, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga santone at mga biological agents inside our main ingredients. Ano? So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Ano? Kaya nga, hindi tayo magtataka doon sa mga report na kumalma sila, nakatulong sila na maayos, na wala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually, mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, katulad ng quercetin, kemperol, mga glucosinolates, na nandun sa santone na plus herbal capsule, ano, na ito may biological activities that synchronize with our body's balance, yung tinatawag na homeostasis ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag ng equilibrium, na anything na mangyari sa katawan na hindi balance, the body will react. Ganun ka sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside the santone plus herbal capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner. Hindi pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma. ito, pampatulog. Walang ganun. So, ang Santon na Plus Herbal Capsule, meron siyang malawak na content of biological.
1: Very broad yung effect.
0: Yes. So, kaya ang gagawin mo lang, kung meron kang sakit or wala ka mong sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Kasi nagtataka tayo, umiinom yung isa high blood, yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung drugs siya, hindi pwedeng they have the same treatment. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga parang contrast din yung gamot dapat. Pero you take the same Santone Plus Herbal Capsule. Pero parehas kayo naging okay. Ganon yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the Santone Plus Herbal Capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge. Kung ngayon, panahon, magagalitin kayo. Lagi na lang kayong stress. Hindi natin kayo masisisi. Pero, take note na mayroong may tama sa katawan niyan na later on, mamamanifest yan. Sooner or later. So, protectionan nyo na yung katawan nyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking Santone Plus Herbal Capsule every day. O, yun yung masasabi ko.
1: Observe nila, Doc. Observe nyo yung pangatawan nyo. Gano'n na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga kawalnas.
0: Ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same Santone Plus Herbal Capsule, nagte-take sila noon, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Actually, hindi siya gamot. It's a nutraceutical where the ang tawag nila is pharmaceutical grade ingredients.
1: Pharma grade
0: ingredients na nakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
1: Yun ha. Kaya sa mga kabayan din, subukan nyo po, Santone Plus Herbal Capsule. Sabay nyo yan sa pag-inom ng ating pong Yastro Health Vitamin C. At the same time, yung pa natin mga produkto, mga ka-wellness, ha? Para mabalance yung condition ng ating pong pangatawan. Lalo na kung lagi po tayong nagagalit. Nako, ayun na, naibahagi nga namin sa inyo, mga ka-wellness, kung ano yung effect nito, matinding epekto nito. Hindi lang sa ating pong mental health, pati sa ating pong physical health, napakalaki ng danger na pwedeng i-post nito na threat sa ating pong kalusugan, mga kaubayan, ha? Kaya sa mga kaibigan sa magsumakasubukan ng ating Santone Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide as well as sa ating pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness, ha? Pagka bibili kayo ng 1 box ng Santone Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santone products, ano, yung Yester Health Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-full. Mag-ipon-ipon na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pad ng Santone Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
0: Mukhang masaya
1: yun. Ito, kayo nga natin, ha? Yung Santone Plus Herbal Capsule natin.
0: Ito.
1: Yan. Empty pad po yan. Empty blister pad. Mga ka-wellness.
0: Tandaan nyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yeah.
0: Kulay brown. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So, ito, napakarami na natulungan nito ng mga kababae natin. Since noon pa, no? Until now. Kaya ito ko yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
1: Yan na. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ipon na kayo niyan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premyo sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan na nagsumakabili yan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katulungan, mahihang magtanong, text lamang sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa ating pagbalik, ay tutugunan natin ang inyo pong mga inquiries. Yan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
4: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Parang ang hirapin. Ayun, buko ang nasa point ng mga tiso. Siguro, tiso na yun. Parang mais mo lang. Kung kakalaki, tapos gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kayo. Ang nangawala. Maraming maraming salamat sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Premium D3. Ang bago.
7: Naging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Nabili-bili mo ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po mo tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan ha, huwag po magkatubili na send dyan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Dok, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, patingin ko lang na malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Yan, mga masugid po natin nanonood sa ating pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood ha, sa ating pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Amy Gaita Cruz. At marami-rami ito sila ha, na magkaka-office workers ano, na laging nanonood pag break time nila sa ating pong mga programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Hernandez, ito, nanalo to dok nakaraan.
0: Ayan mo sir, i-ano natin. Kasi
1: update natin.
0: Inaayos lang namin yung mga list. But I'm very sure makakarating sa iyo.
1: Iba ay naipadala na. Siguro in transit pa. Siguro yung sa inyo, hindi natin baka naipasabay na doon sa mga ano.
0: Minsan kasi
1: naipadala.
0: Minsan kasi yung iba naliligaw yung kanilang address. hindi na natin nakukuha kagad. Okay. Anyway, kung doon sa nakaraan ay hindi pa kayo nabibigyan, i-verify namin yan. Tapos, yes, send po namin
1: sa inyo.
0: Siyempre, hindi naman papadala sa inyo yan.
1: Yung ba nalilate lang talaga, Doc? Lalo na yung sa shipping. Pero sure yan, makukuha po ninyo yan, ha? Sir Angelo.
0: Okay. Sir Angelo, abangan mo yung susunod nating ano, exciting. Abangan niyo yan.
1: Okay. Eh, Doc, may nag-text dito sa atin. Dok, totoo po yan. Dati, tapang po ako at magagalitin. Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
0: Bait na siya.
1: Oo, naging happy na po ako every day. Yun na nga.
0: Yes.
1: Kahit wala daw pera. Wow.
0: Totoo yan. Ganda yan, ha? Actually, ako, as a naturopat, hindi ko masyadong focus kasi, siyempre, sa naturopat, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect, no? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo. Yes, pero maraming nagsasabi talaga na parang ano daw, parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, ang pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, mayroong mga brain chemicals na alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule. Yung mga phytochemical kasi yan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
1: Kaya sabi niya Dok, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
0: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
1: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule. Kaya Santon Gold Coffee. Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya Dok.
0: Oy.
1: Pero wala pa po akong uban.
0: Buti ka pa, wala ka pang uban.
1: Yung mga kaidaran daw niya, marami ng puting buhok.
0: Maraming ganda. Maraming ganon ngayon, alam mo, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
1: Kaya sa mga kababayan din ha, na gusto ring gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago, yan sa mga katulong Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong marami na tayong mga patotoo about dyan, kaya kayo rin dyan sa mga nahihirapan na mabago yung kanilang attitude.
0: Lalo na si Mister, parang si Jesus mo, parang dragon. Alam mo na,
1: i-regalo mo. Painumin ka agad ng Santon Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Dok, meron talagang mga especially sa mga kamayhan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
0: Memorable sa akin yung mga term na yun. Meron akong isang kawork na naghalit sa akin. Tapos later on, naghingi ng pasensya. Sabi niya, Dok, pasensya ka na kasi during that time, nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay. Hindi ako naman. Kasi minsan kasi, tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Kaya punta ka sa CR, nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
1: Pero yan, kidding aside mga ka-wellness, kung gusto yung maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Now you know.
1: Meron talaga yung, kahit, nakakatulong siya to alter na normal balance ng ano ng hormones sa pangangatawan natin. Alam naman natin yung hormones talaga malaking impact niyan sa ating pong mental health, emotional health natin, and of course sa ating pong physical health, mga kaibigan.
0: Kaya alam niyo ireregalo niyo ngayong holiday.
1: Yun no. Sana naka-promo pa tayo mga ka-wellness. Nasulitin na po ninyo mga kaibigan. Doc, another query. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santon Plus Herbal Capsule?
0: Yes! Actually, ano mo, kung bakit lagi yung narinig sa amin ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, ang taas na concentration niya ng Santon. Kumbaga, doon sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung Santon, yung mga quercetin na nandun sa Santon na Plus Herbal Capsule, nakita po nila na may potensyal na makatulong sa circulation. Pag na-stroke na po tayo, ang pinakang unang-unang goal natin, eh hindi na ulit tayo na-stroke. Kasi hindi porque na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyo, sa inyong paglaban sa kondisyon niya. Kasi marami naman ako nakita na stroke na after a few years, alam na sila, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag gawa-gawa na sila ng gusto nila, hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something, hindi ka asa sa iba, malaking bagay, sa mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, aking bagay na po yun sa inyo.
1: Yun, oh. Ang mga kaubayan tayo dyan, ha? Mga stroke survivor. Ito rin, Doc, meron ng tanong. Paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus? At yung tinapay po ba, ibawal sa tulad kong stroke survivor, CTI sa po ito ng Batarasa?
0: Unahin ko yung sa tinapay. Hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kong tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumuli.
1: Yun nga. Yun ang isa sa problema nila.
0: Ang pinaka-the best talaga, at least mga whole grains. Okay? Wheat bread.
1: Yan, no.
0: Pero, kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops. Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa. Laman lupa ba yun?
1: Oo, laman lupa.
0: Laman lupa, kasi alam nila, maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga, kompleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals, dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, based on study, yung ugat.
1: Roots.
0: Kasi yan ang direkta nakadikit sa halaman. At paggabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat. Kaya maraming sustansya ang ugat, katulad ng mga kamote niyan, kamoting kahoy, ube, pwede nyo pong kainin yan. Ano? At pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na sabang. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Diba? Kaya para safe kayo yung inyong digestion, hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin niyo yung tinapay na healthy, ano? At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods katulad ng mga root crops. Kumain kayo. Ako alam mo, ini-encourage ko kayo kumain niyan, tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinudkod na nyog na may konting salt. Ay, ang sarap noon yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin, no?
1: Diba? Mga root crops. Kasi yun, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Nakakatulong po yan, Doc, sa normal bowel movement po.
0: Yes.
1: Huwag lang, ano. Yung iba kasi, kamote, ginagawang kamote cue. yung maganda yung mga nilaga.
0: Sabi ni Doc Ron yan, mga highly processed na.
1: Ultra-processed
0: na.
1: Yun, ha?
0: Paminsan-minsan, hindi naman siguro, sabihin nila, enjoy tayo. Pero, kumbaga, yung diet talaga natin, na daily diet natin, as much as possible, as healthy as possible dapat ang goal natin.
1: Yun. Doc, under query. Doc, may bukol po ako sa tagiliran. Tagiliran ko, left side. Pwede mo ba ako 2 times a day ng Santon Plus Herbal Capsule? May arthritis din po ako. Salamat po.
0: Oh, challenge ko sa may mga bukol-bukol. Diyan tayo sumikat sa mga bukol-bukol na yan eh.
1: Yan, kumbaga parang yan yung specialty ng Santon Plus.
0: Ang Santon Plus Herbal Capsule, ang gawin po ninyo, in case may target kayo ng mga ganyan, gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. Two capsules, three times a day. Sa loob po ng 90 days.
1: Yes.
0: Okay. Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo naman gawin siyang two capsules, two times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang one capsule, three times a day.
1: Yeah.
0: Basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailan tuloy-tuloy, sufficient, at mamamalayan mo na lang, iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Ang ano kasi eh, ang nutritional therapy kasi, slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon, santo na, plus, bukas gusto mo,
1: okay na.
0: Wala na yung nararamdaman. Oh. Hindi ganun ang nutritional therapy. So, dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin.
1: Ayun, okay. So, sa mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangangatawan. Take note, hindi lang dok pag-inom ng Santone Plus.
0: Yes.
1: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo, as well as sa lifestyle, Doc. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapagpahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa ating pong pangangatawan. Tulad na lang ng pagpupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba, nakakasabi nga sila, Doc, healthy naman yung kinakain ko. Bakit ganun pa rin? Yung mga babae, ang bilis tubuan ng mga breast cyst, o mga breast tumor, yun pala stress lagi. Lalo na yung emotional stress, matindi yung emotional stress nila. So malaking impact po yun sa ating pong pangangatawan. Ano? So ano kailangan? Learn to control your stresses. At the same time, yung mga supplemental support naman natin, tumutulong din siya to handle your stress through balancing yung hormones sa pangangatawan po ninyo. So, isabay nyo po yun sa lahat, mga kaibigan. Kumbaga, ano yan? Holistic approach ang tawag po natin dyan, mga kasama. No? Ating binibigyan ng pansin yung iba't ibang aspeto ng pamaraan kung paano po tayo magiging malusog at malakas, mga ka-wellness. Okay? So, mga gusto makabila ng ating mga produkto, pwede yung mabilihan sa ating mga authorized dealers, ganda rin sa ating po mga wellness center, mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga promos, ano, huwag niyong kalimutan. Sa mga kabayan natin gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo, ha? Sa, dito sa Makati branch natin, sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto dyan sa mismo, sa XFM station, dyan po sa good.
9: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Pipili sa mga butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santol Plus Herbal Capsule na pamatugtang epektibo.
4: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro Jensan, isa ka ba? Sa una, patigit na akong kulbaa o kabala, kadihang nakabantay ko nga aduna di ay kulbukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulmul kini usahay, apiktado gid ka ayaw akong panindaw pag nuklihok matag-adlaw. Ako gid ka ayaw akong pasalamat, sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santol Plus Capsule. Kanunay na akong hindi na inyong matag-adlaw. Sa paglabay sa panahon, dako kayo ang kausaban, nahupay ang hulngol, hangtod nga inanay gyud nga nanganaw, mikupos ang bukol. Aro, nagsik na kayo kung mamaligya, ugaan na kayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gyud kayo sa Ginoo o sa Santol Plus sa dako matabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santol Plus ay nakatabang gyud kini sa ako.
3: Usa ka mo, pagtumar na o Santol Plus Herbal Capsule.
5: Skin Beauty Sub.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Batakasiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Ang mga produkto sa YesterHealth, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
5: Katrupa, exciting!
6: This song is brought to you by

0: FM. Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo, Fortich, Bukidnon.
1: Mga katrupa, exciting!
2: This song is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. That song was brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Kan Nationwide.
1: Ang mga bakul po Santo Bros Herbal Capsule na pamatut ang epektibo.
2: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Kauna, vertigid lisura sa akong kahintang tungod sa akong arthritis o sigig sa kasakong presyon. Nadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod, pumutahan. Unya, pero may panglabad ang akong ulo. Halos dilit ako makalihok kong tarong. Ako, good akong masalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Santo Bros Capsule, sukat-sukat ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo iliho. Normal ang kanunay ang dagan sa akong presyon. Ika sa akong kasing-kasing, salamat yun kayo sa Ginoo o sa Santo Plus sa pagtabang sa kanako. Kapag parehas na ko, tulayin ninyo ang

0: dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong atlibo. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emon po ang Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyayari.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Ang sabon ni basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Nangigay malagi. Ang saka hinundan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarog kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule na muhatag o instant energy. Tungod sa VCO na adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert na muhatag kini o instant energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang mga bukol-bukol!
10: Santon Plus Herbal Capsule na pamatugang epektibo!
11: Si Lia Pedrajas, sa among pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto na pagkaon, kag-regular na pag-atipan sa among kagalingon, kabahin man ang among rutin kagpag-inom sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Musa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule!
7: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
12: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan ng gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas? Pero ni?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
12: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Ang mga bukol-bukol!
10: Santo Plus Herbal Capsule na pamatuk-ang epektibo.
11: Cecilia Pedrajas, tamon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto mapagkaon, kagregular na pag-atipan sa among kagalingon, kabahin man ang among routine kagpag-inom sa Santon Plus.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kaya ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shame. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kutok-kutok. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tukunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shame. Ako mahurot sa isang adlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ito, gusto kayo kumakapi. Pag-abot na akong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainong ganini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Santon Plus Coffee Mix radyog ko niya. Pag nilang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko kakiang-kia. RGDI ni, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. At dunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng tini. At dunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Papalit na sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sigangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: ikalah naon sa maningga ko multika mga lahi na maningtingog si makina bako manuntan ni gasolina manawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: dihan si Councilor kung ako maningkamo dili nako pakyaso na inyong pagsalig kung bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
1: Sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Pagigay uyab! Sukat ka na maminaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigay uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo na pinatulato libre. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, excited!

0: Asa man ang bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Naanalang ko'y...

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong at labor. 25, ni ko na sakit. Dayang mo to ni Emanso Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: po.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na na ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time bonus, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar po naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung itlog. Talawan ko nung ko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Ang patsadihang, sukan mong naminaw ko, XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba din, Peter? Ay, hindi ka atras, Peter? Ah, may pemuligan.

Kapitan, tagu pod ako ginan ni absent ko.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka lang kakaunog mong gustin. Manunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si Janel Parang, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Isaway ko pala. Inuod ay, hindi makahilaw sa tiyan. Sukad, nakainom ko Santon Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasab ko, maglabad akong ulo ni kabuntas. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
5: Hi, Moni Laay Karon. Masa ko magpasalon karon, shoot, magsa budget, oy?
4: Sas, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
5: Laki, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa inyong buho.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City, Bukidnon.
5: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buho na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
6: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratirago ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.
9: Exciting!
7: XFM.
9: XFM.
0: XFM time. It's 2 o'clock. Hygiene. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Santo Blas Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo po na pilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santo Blas Coffee Mix. Sakto ra ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feeling din mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Digin na ako ibaylo ang Santo Blas Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santo Blas Coffee Mix.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Tibok adlaw

0: nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may pultang. Welcome to Shell. You will save pultang.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero may.
3: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, sa pultang pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapakyaso tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagan salamat.
6: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Mamino ka sa XFM.
8: Mauna di amade. Magsigingi og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals. Gidugangan pa sa BCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil mapalit sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dili na kasinilyo. Dili sa sanginyo sibo. Maayo ang sanggong kwas. Maayo po akong tulog. Ako kay dili magkatulog o bayo. Huwag makamatulog ko. Dugo na sa pagbalik katulog. Kung malabiri ka tuwid na dili ko makatulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Magbango na gudgo. Kanya to dili man. Magpamaginan ko sa sanggong kwas.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaliganan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 11, Malabela City o Kigona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Adlayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
6: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wagi surod ang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang surod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihoram ni Slasto. Exciting?

0: Ay, sabihok ka ni Mataa, oy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pa kaayo po. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabihok ka na ng pulibata na samukan ba? Ay, ay siya man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Namuatan!
0: Sus! Asinupan? Oh, na! Na naman!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga para sa lig-on nga bukog. Premium D3 lig-on nga immune system. Premium D3 proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3 ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients iuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3 ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalik sa mga butika.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santan do Cebu. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nanggakog mabungog. Kasi kaayo to, di nanggakog Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit po mo Santon Plus po, dapo kayo kayuhan po akong lawas. Bako bugay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Pre, nindot sa imong sound system. Oy, bounce man kaayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: look to sa Yester House, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo ang bayrang nilayas. Ano?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM time, it's 3 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!
6: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na science sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Yung camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney.
5: That's when I heard you tell him to come back.
6: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sigangin ninyong mga smiles because you will...

0: kaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo, ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: kay kalahian sa una o karon.
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Magkikis. City and News, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha luha. O hanap ako pa ng tao. Sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Diyan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sumbol sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Virus, mahimutan sa sakit ba? Imong gikahadlukan, inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong roots bitaw, nga ay mga bubong wa ka buong murad na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mawat pa, wala na yung kwa na, nilahingan na siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, masaka ako, usal ko kung mutisting mo ninyo, ala nga, minut yun.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Buntis ka ba or mga nakay na, bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan ug bata.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Bar, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntang, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglabahin taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, panti. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious dito ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung asahong ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix. Ang kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Today si Neil Caniero, Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, nga kabuan, taas kayo akong sugar. Rani, indang na ko pag-inom sa kapi nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang ipakusog ng Vitamin D3. Usa ka functional supplement ng ipakusog sa VCO ug Moringa Oil. At dunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng tini. At dunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang Vitamin D3 ng ipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin natin naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sana sa kahala. Sa panan-aong pagpamili nga mamas ko, bumalino ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon, mas mapanatag o mas sintaw ang akong panan-aong katadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatungan o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Gilberto, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
7: Ay, mo nila ay karon. Masa ko magpasalon ko ron, shoot mag sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung gano?
7: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhay.
6: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Ano ba? Pwede na dahil kung magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
8: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mulaga na po, sukan ka riyan to. Sayang saat? Hoy, wagay na tuman!
11: Exciting!
1: XFM.
11: XFM.
1: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudaga ng mga motor?
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.

0: Magsanton Plus Herbal Capsuna.
1: Ako si Aine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
4: Ako si Janet, ang titles anyo, sa taga-Bukinun. Doon na dyan kayo problema sa mata. Sabi na sa akong pananaw nga, perting katula. Sige po siya luha-luha. Problema kayo ko, kayo mapiktuhan doon ako ang trabaho. Labi na kayo concentrate ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. So, akong gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala doon ang pagkatul-katul o pagluha-luha sa ako ang mata. Okay, doon ang akong pananaw. Tumod yun na sa Vision X Plus. So, salamat kayo, Vision X Plus!
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Na makatabang, arimalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog, o maski pa epektibo. Tungod sa VCO, o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT, o medium chain triglycerides. Nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto, nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3. Nga adunay VCO, o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala nilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
10: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
12: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number 1 city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang dako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: mahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadan bago tula. Exciting?
15: Mga katrupa, exciting!

0: siyaman urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan ako.
1: Ni, exciting?

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, basta makainom na balik ko ang Santon Plus Coffee Mix, rindot siya kayo na akong pamilya sa kumawas. Kanya GT ko ang dili na yung kapatulog. Kaya paghan lang yung mga sustansya na makatabastag sa kalawasan. At ang kainot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di ako kumaan kaya di naman isama sa ubang kape. Paghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa bagang mga baltihan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix tulog ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
8: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang kusturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa palimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kung doble, okay! Pounding hinata sa supplemento in one.
2: Santon Plus
1: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
1: Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang. Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule hindi mo at hindi dapat tumitin para sa mga uri ng sakit.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala ang batulogon o naimsog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagtopik ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas ng MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din kung makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paons mag-aayo?
10: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: Tiyadaha, uy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
10: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
11: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading. So

0: to sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Maki, kalang uban niya. Gamay.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug gamungay. Santon Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa satong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkunanuan kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, na makapatuan o glaucoma. Katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa, sa... Oblig ko yung uya, boy! Exciting!

0: Mitra.
1: Ano nga putot lang ka?
0: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wala ko'y mama o papa.
1: Onya, unsa connection?
0: Unsa'y connection? Alangan, wala may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jeline, basta makainom na bali ko ang Santon Plus Coffee Mix, rindutsit ko ayon akong pamilya sa kulawas. Kaya GT ko ang dili na yun po patuloyon. Kaya paghanay ang mga sustansya, kamakatabastag sa kalawasan. At ang kainot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kumbaan, kaya dili man isama sa ubang kape, paghanay ang mga antioxidants na makoy mabatok sa dagang mga baytihan. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maana sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Uwa, Pakwe, Lamawan, 53. Kaming among country, 1976, pamitya nagsugod. Dili naman siya naayo of antibiotic na ang abito na putaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa nilog Jesus nga, iyan, hindi ayok ko mga akong sakit, umabanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus, user, atong paminawan.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabanabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabanabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol na kumata. Usahay, mablan-blan na kumata, manapana. Sigil man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihang nga nakadungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa tika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patiba. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawawala na po dunya. Nawawala na po itong gitaw nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko ang Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na po, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalinier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, at Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay adunay linog, pangita o luwas ng lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hala, oy, di man dali siya guwapo.

0: dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabaktyag ng luya akong lawas. Amo nga mga nanay, bias na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagtope ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya gabi man ang duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Magbuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, bounce mag-aayo.
5: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, uy, magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umalas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading. So.

0: produkto sa Yes to Health mapaligsa. ENJ Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
1: Paluma ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy parle, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
4: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

Lord.

0: isa ko ka niya. Nalagod ka na ng ihi mo manag isa-isa ng imuhang tiil niya.
1: Hindi ingon mo ang doktor nga. Di ko mag-alsag mugat.

0: dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatya ng luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, bias na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Permi Mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mahungabatiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mangular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bachelor. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako ang kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina jeepney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank?
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Inuman na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wikan ang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagan salamat.
9: Warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chair. chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy pare! Nausagog ka! Kumbago pa mo si Mang Uyab? Ayaw pamugos? Bisag asa rabin ang mabuti mong kamot pare! Masugupan yung kagmumaliban!

0: Anche! Usa naman!
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Anche, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Premium D3 user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat.
3: So, naluyang kay Coach Dai, magsigawang duka ko sa klase. Higyo dahil lalim.
2: Habang ga eskwela ka,
3: trabaho, budkang sukad, nadonggan ako.
2: Ang Premium D3 sa radyo,
3: akong gitistingan.
2: Nadawuman sa akong pagkaon,
3: minun na yung ko Premium D3.
2: Dinugod ko, bati yun kapoy.
3: Kadamatan ako sa iyo sa buntag.
2: Isa po sa akong labantayan,
3: naglooming ko.
2: Depress sa una, luspag kay ko ba?
3: The best good ang Premium D3.
2: Condition ko pirmi.
3: Basta,
2: naka-Premium D3.
1: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Annabelle, taga-Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Nari ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalima, Dindak, kay Kapoy Kayo. 24 hours, aming tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas, o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka, o lamikay siya unun, nahi sa uban na kape. Sukad na kainong kwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko, Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
11: Sa panahon sa emerhensya, unahan pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang maghipos ang mga bilhin hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratir ko na yung kumpare nga. Nasa imuha yung asawa?

0: Bung Papa? Petan?
1: Ay, oo. Mananagat dito akong Papa. Kuyo kito akong Papa kay taas kito kutong. Muto nga nalang gudang isda. Akong Papa wapag yapon.
0: Ala, yaway! Ala, ito ino Papa.
1: Ay, siya akong Papa? Na, hantong karon. Missing pa.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, aram marupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamitin, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Nindota sa imong sound system, oy! Paons magkaayo?
7: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy! Magpabuhat sab ko! Asa ganito, pre!
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, Assembled Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julian Umabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: look kasi Yesterhouse, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Aron mali kaya na ang kalamidad? Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mga mang na, exciting call?

0: FM.
1: XFM.
2: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nawag man lagi ka. Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Motor. Kipalte.
2: Nikin siya.

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kayo kong maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isang ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kutu-kutu. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa dukunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shake. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ito, gusto kayo kong mga pin. Pag-abot na akong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainong dalini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawag, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Pagli lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko kakiang kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayos sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: halah, naon sa maning akong muntikab ng lahi na maning tingog si makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mo may kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o tagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makumpuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakurantin ang osmisis ni mo nga. Di na mo gaya mong tabadidoy kay gidiabitis na di ay ka.

0: Jumpa. Exciting.
1: Kap. Ay. Saan yung birthday, Kap?
2: Ay, November to.
1: Usang tuwi ka, Kap?
2: Kada tuwing. Alam nga namang sometimes.
1: Galaw-galaw. Bumot sa ito ay.
2: Exciting.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, sorry sa kong at labor. 25, mangingi ko na sakit. Dayang mo to ni Emanso Santon Plus na wala siya. Naman na akong pang-

0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haptos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan lang pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
5: Are you looking for foldable mission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Importante na doon kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy par! Pakuratira ko ng imong lolo niya par nga ikaw mo imong idros yung pensyon?

0: guapo gani ang gipaningot unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot unsay tawag?
1: Nuod.
2: Exciting.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka lang kakaunog mong gustin. Manunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, Pagapuro, Bayamon, Matina, Playa. 75, Vero Baskog pa.
3: Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom ko kape.
2: Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muramag ni Baskog ko gamay. Murakog ni Bata akong lihok ba.
2: Sao na?
3: Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta.
2: Say, ginagong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. At itong mga karyan ako na senior citizen, inaagag tuhod siguro, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawang ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gilberto, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy?
6: Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
7: Ay, mo nila ay karon. Basta ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
6: Sas, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
7: Laki, taman na ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni, oy? Tara, kuyog na. Sa RK Beauty Salon, sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: No ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy? Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang Tanan Hair Works. Sama sa hair rebrand, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi. Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
8: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, ako ratira gulay mong manager nga. Kalang inibigtan ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus User Atong paminawon.
2: Ako di si Jimmy Torres. Daytay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Ugay na dai ko nagproblema ani sa kuang mata. Sige na lang ugabundog na apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katon, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos kibintay. So wala dam ha, libihan ng akong gibati. Wala na tong pagabundog, katon-katon ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Mo sa paspas ug hapsay nga resulta. Mao ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa lig-on na bukog. Premium D3. Lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Iupan sa usa ka kapsula para mas kusog. Kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalik sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok ang bumang siging gasiyok. Nang wala akong mabungog. Kasi kaayo po, di naman akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit po po Santon Plus po, bako kayo kayuhan po akong lawas. Bako po kayo isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
8: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
10: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number 1 city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Os husband ko. Ako, nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
11: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par! Par! Alibagol par! Pakuratire ko din mga asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na batan.

0: ka, maniguro ta ba kay makakakita ng sign dihaw? Oh, kita ka? Asya. Kala na sa iba babaw na, maniguro ng takap kayo, makakakita ng nakapaskil yas kirid ka? Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dito kasi mapil ta, lisod na kayo, tapasin na ta.
1: Exciting.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo po na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarad yun na kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feeling din mo ang alami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masagdan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
9: Kung ikaw makita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM. Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! So kagalamin ako sa X, wala ko kagrocery oy! Alang-alama, naalama yung CCTV! Ha! Exciting?
11: Mga katupa, exciting!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan. Malikayan Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasimilyo. Bilis na sa rinyo yung sibo. Mayo ang sanggong kwan. Mayo buha akong tulog. Ato ko eh. Di magkakatulog o bayo. Huwag magkamatulog ko. Buga na sa pagbalik katulog. Huwag malabiri ka. Tuwag na din ko makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na gudgo. Kanya to bilo man. Magpamag. Ilang ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paus mag-aayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipa-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Ngunit adto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: handbook to sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na minaw o XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Tukad nga na minaw ko? Karoon ba? Nadawat na na ko bro.
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM 5, it's 11 o'clock. Crime Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: kusog pa ang hulga sensorinsya sa ilang mga barangay. Gipakita usab ni Mayor Rogelio Yeke ang iyang pag-ila sa Dakong Tabang sa 89IB sa pagkabot sa lungsod sa ilang status isip insurgency free. Gipasabot sa alkalde nga tungod sa kalinaw nga natagamtaman karon ni saka ang ekonomiya sa San Fernando, naghatag og mas dagang oportunidad sa panginabuhian og nakapadasig sa padayong kalambuan sa komunidad. Sa pamahayag usab ni Lieutenant Colonel Antonio G. Bulaw, Commanding Officer sa 89IB, ang iyang dakong pasalamat sa lokal nga kagamhanan og sa mga lungsuranon o mga residente sa maong lungsod. Gipasabot ni Lieutenant Colonel Bulaw nga dako kaayo og kahulugan kini nga pasidungog tungod kay kini ang unang higayon sa siyam nga tuig nga pagserbisyo sa maong batalyon nga nakadawat sila og ingon ani nga klase nga tribute. Ilabi na nga nangandam na ang ilang units sa pagbalhin sa laing lugar. Oras mga katropa, alas 6:09 na sa buntag sa Balitang Regional. Gitulis sa duha kalalaki ang usa ka gasolinahan nitong nakalabay nga Biyernes sa gabi, Oktubre 9, 2026. Sumala sa taho sa Tubigon Municipal Police Station sa Bohol. Duha ka wala mailing lalaki nga nagsakay og Yamaha Mio 125 nga walay plaka og parehong nag full face helmet ang nidungol sa cashier og gitiunan og armas ang biktima og gikuha ang iyang bag. Mukabat sa 7,000 pesos ang nadala sa mga tulisan. Din 5,000 pesos sa personal nga kwarta sa cashier og 2,000 pesos nga halin sa gasolinan. Ang mga suspek, daling nisibat paingon sa direksyon sa lungsod sa Clarion, Bohol. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan ug padayon silang nangita og lead o dugang impormasyon aron mailahan ang mga tulisan. Dugang sa Balitang Regional. ₱810,000 nga illegal nga lumber na kumbiska sa Lanuza, Surigao del Sur. Duha ka suspek arestado. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan. XFM
1: Duha ka individual ang nadakpan sa anti-illegal logging operation sa kaburkiran sa B1 area, kilometro 38, Barangay Pakuan, Lanusa, Surigao del Sur, ning Milabay nga adlaw. Giila ang mga nadakpan nga alias Jovi, 39 anyos, residente sa Barangay Karumata, San Miguel, o alias Jerome, 33 anyos, residente sa Barangay Maitom, Tandag, Seri. Na-recover sa hinuusang operasyon ang gibanabanang 18 mil board feet nga lumber nga gilangkuban sa Lawaan, Yakal, o Tangili nga nagkantidad og 810 mil. Nakumpiska usab ang usa ka blue nga Rossi chariot nga gituho ang igamit sa pagdala sa mga kahoy. Gipanguluhan ang operasyon sa Regional Intelligence Division 13 kauban ang 1302nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 13 Lanusa Municipal Police Station og DENR Regional Enforcement Unit ang mga lumber anaanas kustodiya sa Sindro Cantilan samtang ang duha ka suspek ang nagpabilin sa Lanusa Municipal Police Station samtang giandam ang kaso tungod sa paglapas sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Katropa, aron mas butinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matagadlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report, Balita Regional, Balita sa Regional, Express Balita, Express Balita.
0: Oras na ito karoon mga katropa, alas 6:12 na sa buntag. Mga katropa, para malikayan ang sakit sa kasing-kasing, Maxanthon Plus Herbal Capsule na. Ingon man para kanunay lagsik ang atong lawas, malikayan ang mga nagkadayang balatian nga pwede nga matapot sa itong kalawasan, ilabi pa ning panahon sa tag-ulan. Ayaw pasagdi ang imong lawas mga katropa, ang pingi kini matag adlaw. Kaabag nimo sa pag-atiman ang Santhon Plus Herbal Capsule. Kinipuno sa natural o natural powerful antioxidant gikan sa mangosteen ug malunggay nga nailangan Nagatabang sa pagpanalipon sa tong silyula sa lawas, batok usab sa mga free radicals. Ingon man, nagsuporta sa kinatibukang immune system ug maayong sirkulasyon sa atong dugo. Ayaw pa kasi sa adlaw-adlaw nga buluhaton, alang sa dugang protection, mag-Santhon Plus na nga mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar. Express Balita, Express Balita. Sa pagpadayon sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal. Nakahilak sa kalipay si House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Angela Swansing. Human opisyal nga naaprubahan sa ikaduhang pagbasa ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027. Sa mga hulagway o video sulod sa kamera, makit-an si Representative Swansing nga naluha o nagakos sa iyang mga kaubang magbabalaod human sa malampusong butuhan. Isi Pangulo sa panel, siya ang nagunang nanalipon o nagiya sa makuti nga pagripaso sa kinatibuk ang budget sa nasod aron masiguro nga mapadulong kini sa husto nga mga programa. Gipanigawuro ni Swansing nga ang 2027 national budget nakatutok kayod sa pagtabang sa mga kabos pinaagi sa pag-una sa dakong pundo alang sa edukasyon, pangluwas, agrikultura o pagpangandam sa umaabot nga Super El Nino. Gikatakda nga isunod sa kamara ang ikatulo ug katapusang pagbasa alang sa House Bill number 10858 o ang 2027 General Appropriations Bill karong Lunes, Oktubre 12, 2026, sa dili pa kini hingpit nga ipadala ngadto sa Senado.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal gihapon. Luwas nga nakabalik sa Pilipinas ang 17 ka Pilipinong marino. Humanadaot ang ilang mga barko tungod sa pagpamana sa mga wala mailing projectile samtang naglawig sa delikadong katubigan sa Strait of Hormuz. Niabot ang buong mga Marines sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ni atong Biyernes, Oktubre 9 ning tuig. Pinaagi sa dinalian nga repatriation process nga gidumala sa Department of Migrant Workers. Ang grupo gilangkuban sa 16 ka mga tripulante gikan sa barkong MV Kazima 3 ug usa ka tripulante gikan sa MV Sinbad. Nisakay sila sa managlahing flight pinaagi sa Emirates Flight ug Etihad Airways Flight. Gisugat sila sa mga opisyal sa DMW. Lakip na si Officer in Charge Assistant Secretary Augusto San Diego III. Kauban ang mga representante sa Overseas Workers Welfare Administration (UWA) ug ang MIAA Medical Team aron masiguro ang ilang kahimtang. Gimanduan na sa DMW ug UWA ang ilang mga tagsa-tagsa kamaning agency nga ihatag ang dinalian nga physical ug psychological evaluation, debriefing ug ang saktong benepisyo, ingon man compensation alang sa mga apektadong Marines.
2: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal. Gila umang tapuso na sa prosekusyon sa House of Representatives ang pagpresentar sa mga ebidensya batok kang Vice President Sara Duterte karong simanaha sa dili pa ipresentar sa depensa ang ilang habig atol sa impeachment trials sa Senado. Matod pa sa lead prosecutor nga si Attorney Jervel Luvistro, ang financial expert nga si Attorney Alexander Cabrera mao'y katapusang saksi sa prosekusyon kalabot sa mga aligasyon sa unexplained wealth. Base usab sa pagtuki ni Cabrera nga si Attorney Jervel Luvistro, o base sa pagtuki ni Cabrera, ang gito ang wala gideklara nga bahandi og kita ni VP Sara og sa iyang bana nga si Manasses Mans Carpio gikan sa 2022 hangtod 2025 gibanabana mukabat sa 817.87 million pesos. Din ang pagripaso naglakip sa mga bank records, tax returns, statements of assets, liabilities, and net worth consolidation ug mga dokumento gikan sa mga kumpanya nga nalambigit sa magtiayon. Ang husay padayon pag-usab karong Lunes, Oktubre 12, alang sa cross-examination sa Depensa kang Cabrera o sa mga pangutana gikan sa mga senador nga nagsilbing mga maghukom. Nahuman na sa persekusyon ang pagpresentar sa mga ebidensya alang sa Articles 1 o 4 nga nagisgot sa gituhang sayop nga paggamit sa confidential funds o grave threats. Apan gibawi nila ang Article 3 nga naglambigit sa mga aligasyon sa bribery. Human sa pagpangutana kang Cabrera, mangayo ang persekusyon o giyagikan sa Senado kalabot sa formal nga pagsumite sa mga dokumento isip ebidensya o sa posibleng pagpresentar o dugang mga saksi.
2: Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 na sa buntag. O karon sa Balitang International. Duse patay, kapin 300 samdan sa madugong pag-atake sa Riyadh Airport. Sa Italia, sa report, pinaagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
3: Gikatahong subling giatake gamit ang missile ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, nga niresulta sa 12 katawang namatay ug kapin 300 ang nasamdan. Sumala sa mga opisyal sa civil aviation niadtong Domingo, Oktubre 11, 2026. Matod sa Saudi Lead Coalition, gituuhang mga rebuilding Houthi nga giingong gisuportahan sa Iran ang responsable sa mga pag-atake. Naigo sa missile ang bahin sa airport complex kundi nahimutang ang Terminal 3 ug 4 nga gigamit alang sa domestic flight o mga biyahe sulod sa nasud. Lakip sa mga namatay, residente sa Saudi Arabia, Bangladesh, Palestine, United States, Egypt, Jordan, Syria ug Sudan. Mga katropa, para sa tinaog tataw nga pananaw, mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka. Ang kapsula ang igama para sa mata. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Nerlao, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:20 na sa buntag. Mga katropa, luya na ang imong lawas. Hinungdan usab nga wala kanay gana nga maglihok-lihok. Mag premium D3 softgel capsule na mga katropa nga mohatag og extra energy o i-level up ang imong proteksyon uban sa premium D3 softgel capsule. Kini adunay vitamin D3 nga gitawag nga sunshine vitamin nga mas daling masuhop sa lawas tungod sa softgel capsule formulation niini. Ingon man usab mo suporta sa tuang mga kaunuran o kabukugan nga masa himsoga. Tungod kay naghatag usab kini og dugang nga kusoga. Ayaw tuguti nga mabaldang imong mga plano sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton tungod kay luya na ang imong lawas. Magpabiling baskog og abtik matag adlaw mag premium D3 softgel capsule na nga mapalit sa mga butikang parmasya sa inyong mga lugar.
2: Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Mag-abot pag-usab si Pinay Tennis Star Alex Iyala, Phil Canadian, Leila Fernandez, og World No. 3 Jessica Pigola sa Wuhan Open 2016. Kinihuman gawa sa opisyal nga draw sa torneo. Diindaputang si Iyala sa Section 4 sa ubos nga bayan sa bracket. Nagsugod na ang kampanya ni Iyala isip 13th seed sa maong WTA 1000 competition sa China. Makatigi ni Iyala ang Chinese wildcard o qualifier nga si Shi Han karong Lunes, October 12, 2026. Kung mudaog si Iyala sa iyang unang dula, ana na niya posibleng ikaatbang si Leila Fernandez. Apan kinahanglan una nga pildihon ni Fernandez ang ligon nga Russian player nga si Ekaterina Alexandrova. Kahinumduman nga katapusang nag-abot silang Iyala ang Fernandez sa Mubadala City DC Open, diyang ninaog ang Pinay sa score nga 6-2, 7-6, 1. Kung makasulod sa third round, ako ang tsansa nga makasangka ni Iyala ang American tennis superstar nga si Jessica Pigula. Kinsa mo ay second seed sa torneo ug nakadawat og automatic bye sa unang round. Tabla karon ang ilang head-to-head record ng 1-1. Human gipil din Iyala si Pigula sa Washington, D.C.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa irunta ang balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Ang grabe ang kanunay nga stress mo sangpot sa seryosong mga sakit sa kasing-kasing. Lakip na ang alta presyon o high blood pressure o mas taas nga risgo sa heart attack o stroke. Kung ang usa ka tawo makasinati og kalit o dugay nga stress, ang lawas magpagawas og mga stress hormones sama sa adrenaline o cortisol. Kini nga mga hormones mao'y hinungdan sa pagkusog sa pitik sa kasing-kasing o paghuot sa mga ugat nga kung mapadayon dako o madaot sa cardiovascular system. Ang kanunay nga pagka-stress magpabiling taas ang presyon sa dugo nga mupasamot usab sa kondisyon nga adunay hypertension. Ang taas nga level sa cortisol tungod sa stress makadugang sa cholesterol o asukal sa dugo nga masangpot sa pagkabara sa mga ugat padulong sa kasing-kasing. Sa pikasbahin ang Santhon Plus Herbal Capsule sumala sa mga eksperto. Kini usa ka food supplement nga puno sa antioxidants nga makigbatok sa oxidative stress o ang kadaot sa mga selula sa lawas tungod sa kakapoy. Din ang nagunang sagol ni ini nga mangosteen adunay santhones o sa kaklase sa powerful antioxidant. Din panalipdan ni ini ang immune system ug mga selula gikan sa kadaot kung kanunay kang stress. Tungod sa sagol ni ini nga malunggay, mapun-an ang vitamina ug mineral sa imong lawas nga makatabang usab aron dili kadaling maluya, bation ug kakampoy kun fatiga o dukaon tungod sa stress.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 na sa buntag. Sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Mihimo og kasaysayan ang garbo sa Tanzania nga si Jihan Mohin Dimaka. Humaniya na sakmit ang prestigyosong Corona is Miss Grand International 2016. Gikoronahan ang mga beauty queen Sabado sa gabi, October 10, 2026 sa Bunggang Grand Coronation Night nga gipahigayon dito sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Kini ang labing unang gigayon nga nakadaog ang nasod sa Tanzania ug ang tibuok kontinente sa Africa sukad sa pagsugod sa maong pageant. Gipasa ni MGI 2025 Emma Mary Tiglaw gikan sa Pilipinas ang corona ngadto kang Jihan isip bagong reyna. Si Jihan nagidad og 30 anyos ug usa ka mixed race beauty nga adunay dugong Tanzanian ug Lebanese. Gawa sa iyang kaaniyag og kaalam sa Q&A, gipamatud-an sa iyang fans ang ilang grabing suporta human siya nisulod sa top rounds sa country's Power of the Year pinaagi sa online voting sa wala pa ang coronation night. Samtang first runner-up si Shari Andrade sa Ecuador Second runner-up si Bu Megan Guz sa Netherlands. Third runner-up si Ximena Carrillo sa Guatemala. Fourth runner-up si Imora Pham sa Vietnam.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Congratulations sa to ang mga beauty queen. Ingon man usab mga katropa sa pambato sa Pilipinas. Human usab mga katropa nga nakasulod sa top 25. And at the same time, iya ang nakuha mga katropa ang best in national costume. Katong iya ang manananggal mga katropa. Bisan pa man ni ana mga katropa nga taman lang nakasulod sa top 25 ang pambato sa Pilipinas. Dako gihapong garbo ang iya ang dala sa ato ang nasud mga katropa. Pinaagi sa maong indiga humaniya gipamatud-an mga katropa. Nga isip representante madala niya mga katropa ang bandila sa Pilipinas pinaagi sa o pinaagi usab mga katropa sa Indigay ngadto sa Grand o Miss Grand International 2026. Mga katropa, para usab ma-achieve ang hamis nga kutis sama sa itong mga beauty queens sa Miss Grand International 2026, mag-clear skin, herbal soap na mga katropa, nga dunay glutathione o collagen mga katropa. Ang Clear Skin Herbal Soap, mapalit kini mga katropa sa mga nagkaryang butika o parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Usa ka iring nga nawala sulod sa 10 ka tuig ang milagrosong nakauli sa iyang mga amo dito sa Care Philly, Wales, United Kingdom. Napalgan among iring pipila lang ka kilometro ang gilayon gikan sa dapit diin kinika tapos ang nakita. Kila ang baong iring nga si Charlie nga nagidad na karon og 13. Nawala si Charlie ni atong April 2016. Tulo ka adlaw pa lang humanibalhin ang pamilya silang bag-ong balay. Tras anyos pa lang si Charlie ni atong panahona og gilabihan kalaagan. Pipila ka bulan kining gipangita sa iyang mga amo nga sila si Lucy og Hannah Robertson pinaagi sa social media og pagpangutana sa mga silingan apan walay nakakita niini. Human sa usa ka dekada ni atong Hulyo 28. Eksakto sa ika-30 adlang natawhan ni Lucy. Nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka veterinary clinic nga nagpahibalong nga napalga na si Charlie. Kasamtangang ana-ana sa maayong kahimtang si Charlie sulod sa iyang tinuod nga pamilya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bihira lamang mga katropa nga susama niini mapalgan pa mga katropa ang missing nga usa ka mananap mga katropa. Kahit lagi, tungod kay 3 anyos pa, dihang nibalin og laing balay mga katropa, ang pamilya nga gidangpan ni Charlie. Hinungdan usab mga katropa sa iyaang pagkalaagan kay 3 anyos pa mga katropa, bata pa mga katropa, maraming tao ni og tao mga katropa. Mori nga nawala mga katropa. O ganit mga katropa, sumala usab sa taho daw, adunay nag-alaga kang Charlie mga katropa. Kaya tungod dili kininiwang maayo ang kahimtang mga katropa limpyo matud pa diyang kini nakaplagan. Dai tuod mga katropa ang maong iring mga katropa ana aday mga katropa nagpuyo sa mga bashes mga katropa kanang mga gagmay bitaw nga mga kahoy mga katropa bashes man ang tawag ana mga katropa. So mao na mga katropa nga tuwa siya rito, pila katuig nga nagpuyo, apan, luwas usab nga nakauli sa iya ang amo mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas ay si Midya na sa buntag. Balik ato mga katropa, nga to ang mga balita nga itong nakalap sulod sa 24 oras. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Kutob abot labay sa itong signal sa 101.7 XFM Bukidnon. Maayong buntag o maayong pagpaminaw diyan kaninyo mga katropa.
1: Good morning!
0: Hinabi pa sa ato ang mga katropa diha sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur. Abot gyud ang ato ang signal diha mga katropa ug sa ato mga tigpaminawan diha sa Laak, Davao de Oro ug sa Loreto, Agusan del Sur. Happy listening diha kaninyo ug good morning mga katropa. Morning. Sa tanang nagsaulog sa ila ang adlaw nga natawhan karong Lunes, Oktubre 12, 2026. Good morning, good morning. Oh, good morning. Happy happy birthday mga katropa. Ayon. Ato po rin pangbasahon yung mga nagkomento sa ato ang live karon mga katropa. Din live kita ninyo nga makita mga katropa sa ato ang Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment o Bullseye Bukidnon mga katropa. Sa ato ang mga katropa niya ha. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Gato ako ang mga nahisgutan mga katropa. XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, ug Bullseye Bukidnon. Ug duna usab kita YouTube channel nga XFM Bukidnon mga katropa. Please subscribe mga katropa sa ato ang YouTube channel tungod kay updated gihapon ta sa mga balita mga katropa nga gakahitabo dili lamang sa ato ang lokalidad mga katropa sa ato ang nasod and at the same time sa international mga katropa diha sa ato ang YouTube channel nga XFM Bukidnon. Good morning kang Mamo si Fina tinambunan nga matod niya good morning Miss Hanilo XFM Express balita happy blessed Monday sa inyo dyan. From Tinambunan Family, Bugkaon Lantapan, God bless, salamat. Kang katropang Randy Santisas, listening. Okay, katropang Raul Imperado, have a blessed Monday to all. Daga salamat mga katropa sa kanunay nga pagsuporta sa XFM Bukidnon. Sa uban usab nato nga mga sharers o live viewers mga katropa, ilabi pa kay katropang Eljaina Adaya. Kang katropang Briala Catherine, good morning, good morning, good morning diha kaninyo mga katropa. Samtang mga katropa, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na mga katropa sa ato ang buhatan sa XFM. Kita nahimutang mga katropa diri sa door 2 second floor, Tala Tala Building sa Carbajal Street. Barangay 8 ning siyudad sa Malaybalay mga

0: mga users sa Santhon Plus o sa Santhon Plus Herbal Capsule o Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kani umaabot ni nato, mga katropa, ang pa-raffle, mga katropa, sa Yes to Health, Santhon Plus and XFM ang hatod, mga katropa, ang libong-libong pa-premyo. Ang mechanics ani mga katropa, palit lang, ha? Palit lang, mga katropa, o produkto, mga katropa, sa Santhon Plus Herbal Capsule. O duha ka blister pads sa Santhon Plus Herbal Capsule, mga katropa. O napulo ka sa shay sa Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang inyong ihulog o i-drop, mga katropa, sa XFM stations, bisan asang XFM stations, kung sa Bukidnon, diri, mga katropa, sa XFM Bukidnon, nga naimutang ta sa Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8 ning siyudad sa Malaybalay. Diha usab sa mga Yes to Health stores ug affiliated drug stores nationwide, mga katropa, kay magbutang ta rito og mga boxes, mga katropa, kung asa ninyo i-drop, mga katropa, ihulog ang duha ka blister pads sa Santhon Plus Herbal Capsule. Napulo ka sa shays sa Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa, kay basin usa ka na, mga katropa, sa mananaog sa atong weekly winners nga 2,500 pesos grand draw prize. Oy, limpak-limpak gyud, mga katropa, nga 50,000 pesos. First prize, 30,000 pesos. Second prize, 20,000 pesos. Third prize, 10,000 pesos. Ug napulo ka consolation prizes nga 5,000 pesos. Ayon, mga katropa, abang-abang mo, mga katropa, kay promo runs from October 2016, December 2017. So 1 year gyud kapin, mga katropa. Open to all residents of the Philippines. Express Balita. Express Balita. Alas 6:36 na sa buntag, mga katropa. Wala nang gikita igong oras. Mosunod na dai, mga katropa, ang programang The Secret of Wealth. Samtang sa dili madugay ang programang Busay. Kauban ng atong station manager, Ms. Rusty Marie Codino. Sa ngalan na lambang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Marie Codino, sa mga kaubanan diha sa technical department, sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Niralaw o Katropang Jao Pangutayaw, sa newsroom sa mga newshead Katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo nga DC Princess sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Nang 10 taon, aron na ako'y masuot pagkauma.
1: Mga sinina ni mo na tanan, pader?
0: Mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bralagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, padre.
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
5: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Parang ako lang ng hiritin. Ayun, buko nga sa point ng mga piso siguro. Tipo ngayon, parang mais mo lang. Hindi ka laki. Tapos gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa iyo. Ang nga wala. Maraming salamat ko sa Santone Plus.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
8: Naging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
8: Premium D3
9: araw-araw.
8: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Magbibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
5: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Mabili-bili mo ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: English unta kong apelido.
11: Ah, kap! Mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
0: Balihon? Ah, di lang ko atorni oy. Samot magkamaot.
11: Ah, usap na yung mga apelido rin, kap?
0: Lubot.
11: Agay! Pero kung bumulog sa ito ay exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Santo Blas Coffee Mix!
12: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan

0: coffee mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Santo Blas Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako niya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Laliin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Nina at Emilio, dili sa Sardinia ug Cebu, maayo ang Santon Plus. Maayo buya akong tulog ato kay dili man gyud katulog ug bayo ni ug makamatong ko buya na sa pagbalik ka tulog. Ug mga dili ka tuig nga dili ko makatulog bayo ang bawo niya. Maayo akong tulog mag bangbo ra gud ko. Kaniadto dili man masama gyud ang Santon Plus.
4: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Masiyok ang bumang piging gasiyok. Nang wakag mabungog. Kasi kaayo po, di nang wakag Santon Plus lang. Mati akong dimenting. Naayo-kaayo siya. Gamit po po Santon Plus po, dapo po, kayuhan po akong lawas. Bako po po, isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Sit-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueben, Malabares City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
7: Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit na katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pungisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig kung bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
9: Tong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
1: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye.

pag tarong niya. Usa may gusto nimo? Muingon pa ang arresting officer nga pagsuot sa pajama dito? Kita nga mga babaye, kung gusto tayong respetohon, kung gusto tayong dili tayong yaga-yagaan, di tayong magpabuyag sa itong sinuotan, ana rana. Ha? Dili kay kami nga media, kami ang mag-adjust ninyo. Oh, nagduda guro si ma'am sa nawong sa media nga nag-witness ato nga operasyon. Oh. Saon po nga marag kumakaon po ng baby girls ni nga nag-operate god. Ay, sorry, sila dili ang nag-operate, ang nag-witness ni media. Ah, mura po kumakaon ng baby girls. Naapay ubang pamilya nga nag-share mga katropa og post sa laing radio station, gi-mention pang XFM nga inanaon pang headlines. Nganong magbuot man mo sa imong trabaho? Bullseye! Bullseye! Kamoy nagpakaon na mo! Sa kag istasyon! Ako mo'y sika-sikay! Ako mo'y kasabi! Bullseye! Bullseye! Naulawan mo sa inyuhang binuhatan sa inyong anak o niya kami inyong sisihon ng media, me? Nga naman, apel mo kauna ng income sa dili maayong binuhatan sa iyong anak? Muingon rabadayo na uban niya og planted para masayod mo. Planted mo na or dili, dili magbuhat og operasyon na nga to ang PDEA, si DEO, PDEO, kapulisan, dili mo witness ang media kung wala na'y igong ebidensya. O, kanamingon og planted, pamatudin na ninyo pag file mo kaso, pag hala, kung sa buhaton niyo diha. Dili kay para maluwas lang sa kaulawan, bisag unsa na lang inyo ang istorya, pati pa media inyo hapang damayon. Kami mainstream media, me. Nagbayad mi sa lisensya, doon na mi business permit. Trabaho na mo ni ang magsibya. Ikaw inahan trabaho ni mo, nga imatuto ang imong anak. Bullseye! Bullseye! Ay, yung kong sulayi, madam. Ma'am, manang. J.O. Rabadi ay ka? Ha? J.O. ra ba ka? Basin og unya, mag-abot ah. Kami nagtrabaho mi og tarong. Ang amo ang gipangkaon, sweldo na mo amo nang gituluan og singot. Therefore, ayaw mi og maymayi, ayaw mi og sulti sa among binuhatan o sa among buhaton kay gatarong mi sa among trabaho. Ang imuhang maymayan, ang imuhang tambagan, ang imong bantayan, imong kasapan, kana imong anak nga nagbuhat og dili maayong binuhatan. Bullseye! Bullseye! Mauna nga, bisa usaw pagpaningkamot sa tong gobyerno nga mapaggang ng illegal nga droga, dunay mga ginikanan nga mutolerate sa binuhatan, may ngurubag wak kahibalo, wak nasayod. Kung wak ka nasayod sa binuhatan sa imong anak, therefore, nagkulang ka sa pagpadako sa imong anak! Bullseye! Bullseye! Kabastos good anak nga babae, mga sabas taga media, tinuod ka di Aromio Caparas. Bastos mo lang. Huwag kabutangan sa kabastos. Pasalamat na gid siya nga dili ako yung naabtan kagahapon rin. Kaya kung ako pa, palinguron man taka ma'am. Ah, palinguron taka paimnon taka og kape. Kape nga makapagwapa ang Zanton Gold Coffee Mix. Surahana ito over a cup of coffee. Oh. Eh parang di ta makaangay sa to ang insurihanay, magsinabligay tang kape. Bullseye! Hadlukon patagsaka-saka dere. Di pa mo followers, di pa mo nag-share og programa namo. Unya kay kamunay na balita mo, anhe mo dere manulong mo namo. Bullseye! Bullseye! Pagtarong ha, pagtarong. Kung napalpak mo sa pagpadako, pag matuto sa inyong anak, ayaw mig among-amunga. Kaya trabaho, may dala sa mong trabaho. Bullseye! Bullseye! Gusto ka, hagiton ta ka, pag-file o kaso! Bullseye! Bullseye! Kaya masinunhan ta ka, ninsaka ka dari, harassment na imong gibuhat sa mua. Ha? Saka ka dari, nangasaba ka, naka sa mong teritoryo, nang haras ka sa kuang mga kaubanan, dari! Bullseye! Tarong, hutong ko ning oras, imuhang bihana ka. Marag na suwito sa mong trabaho, gialyasan na manggali na imuhang anak, usa may gusto ni mo. Ikumpleto na mo nagpangalan para masayod din ang katawahan. Gusto pa patabunan ang legs. Kana na lang po yung ginuton, punsa. Mga katawahan ng basaha ang comment.

0: katawhan sa comment section. Diba? Gihimong katawanan. Ngano man? Ang binuhatan sa imong anak, angay bang respetuhon sa katawhan? Bullseye! Tarong niya. Relax pa man ko, Ma'am Rosmalin Lubido. Ma'am Rosmalin, huwag kang mag-alala. Relax ako. Basta naka-Zanton Plus Capsule. Wa ginay luna ng atong high blood pressure dia. Amo ani na kanindot basta nag-maintenance bitaw ko og Zanton Plus Capsule mga tropa bisan sa wala mo kasuko di man gimo saka ang dugo. Amot nang ka si ma'am nga naminaw karon kumusta iyang dugo? Shout out dia kay Marl Asaron. Dia sa Claveria Misamis Oriental. Mayong buntag kanimo dia ka tropa. Good morning. May buntag ka ni mo dia. Good morning. Dalitan versus sa Tagbalayon. Marso. Unsa man gud po ni si kini man gud po si katropang Marso? Lawas pa lang daan. Kumakaon man gud og kanang baby girls. Nasuko man gud to kay baby girls ang gibutang ba sa headlines Ang baby girls mangod, kung imuha na i-research mga katropa, mo na siya kanang murag street lingo or kanang muraba o kanang ang sitawag anak. Nasa kung tumos nila, palihog na lang kung kanang ibot. Di maladautan ng word ga baby girls in town. Kanang baby girls, nag-describe na siya sa usa ka batan-on nga babae nga gwapa. Mao na gitawag og baby girls. Street language ba? Kay, ang puhot pasabot manggod niya sa baby girls, gibastos na iyang anak. Kita manggod sa social media nga nabuhi sa kaning paghimog balita, mga katropa, gusto nato nga catching pod ang ato ang headlines, muna nga magamit ta og mga words, mga katropa, nga dili siya usual sa pandunog, pang, pa, sana ka ng pangdungog sa tawo.
1: Tama.
0: Muna nga ang baby girls, gikasakit nila. Diba? Ano ikasakit man yun ng words nga baby girls nga tarong mana? Pagdayig mana? Tungod kay nakita na mo nga gwapa itong mga nadakpan. Gwapa mga batanon. Diba? Gwapa mga batanon pero sayang. Bullseye! Bullseye! Beb, mandalumon. Birahi katropang mare. Ano pa ito siya dire? Sugod kong maghinapakay migmag sa kape. Sa puton man ta nang hutong kunya kung oras niya ba man ina siya giinan makato ni katropang day pabalikon karon ha alas 10 man hi alas 10 video hime manig dag alas 10 mga katropa manig alas 10 gamitan ra ba ta og privacy act. Privacy Act! Wa na maginakita ng naong! Wa naman galing gihatag ng tinuod ng pangalan kay nasayod mi sa mo ang trabaho, nasayod mi unsay Privacy Act! Pati pa naman legs patabunan, naunsa naman ng taon! Isuga ni mo ma'am, dili man ko isog ma'am Leah Hart-Hart, dili ko isog! Dili ko isog, pero ang tao manggod nga nagbuhat og trabaho nga tarong, unya tamak-tamakan, isi-izihon lang, morabag na kaminos sa mga trabaho, di po angay nga pasanayon ng ingunana ang pamatasan. Dili na angay pasanayon na ng pamatasan. Kinahalan nga mutingog sab mi. Diba? Labi na og kanang wa na sayo sa mga trabaho niya, suguon rami basta-basta nga ipadilit. Isog man dahil ni si Ma'am Duloy Mansanero. Dili ko isog, sir. Igna si manager nga kalma lang kay strong heart ba ya? Katropang Rene Bata. May manis katropang Rene sa una kay doon naman ni mga experiences nga. Kanabi tao nga nagtulog niya. Ma-imagine gapon niya ito yung ipanghiling sa una. Nindot kinig-trabaho mga katropa. Mas ikasakit unta nila ang binuhatan sa ilang anak, ma'am. Matod pa ni Duloy. Tinood! Tinood ka na!
1: Tama!
0: Nagi kay punto na katropang duloy, Mansanero. Imbis nga ikasakit ilang binuhatan sa ilang anak, ikasakit pa minong napo si noon. Karong panahon na di nagid, maubitaw na ang daghang mga katawhang Pilipino karong panahon na katropa ang nakamatanas kamaturan tungo sa social media. Di man po pwede katropa nga kami sa XFM, magdepende mi sa gusto ani nila nga dili na mo i-post ang amuang mga trabaho kay mauna man gina ang amuang palisiya sa company nga i-post ang amuang trabaho. Di naman ta ingon nga radyo-radyo lang ta karon or sa una mga katropa nga kung newspaper, newspaper ra ka, kung radyo-radyo ra gid ka, imagine on ra unsay nahitabo. Karon nga, na na may social media, unsaon man anato, lisod pod. Iba? Oh, mag-post mga alin ng mga tao na about ng issue diyang pickleball mga kabit-kabit bisag way ebidensya. Iba? Kani pa ba nga doon ay press release? Release, dili release. Oh. Sige. Unsaon dai gusto nila tinuod nga pangalan i-post bagong Pilipinas ni Ken na matod pa ni Ken Acevedo ambot lang. Unya, ang inaanin na ba nga tao ra ba mga katropa? Bisan saon nimo pagpasabot, lisod kay pasabton. Kay ngano man, unahon ang emotion. Ha? Unahon ang emotion. Gusto nila nga kanang ma-save ang ilahang apelyido, ma-save ang ilahang nawong sa kaulawan. Oh. Sala ba din namo na nga mag-comment ng mga tao diha? Sala ba din namo nga ma-identify? Sala ba din namo nga mag-viral ang post? Naabot na og 2,000 ang post, ang shares, ana. Ha? Naabot og 2,000 kapin ang shares, mga katropa. Diba? Dapat ang yawyawan niya, ang baby girl nila. Tama ka, mami! Ha? Dili kay yawyawan mi nga nagsagoy. Sakto gud na imo, ma'am. Barog sa katungod sa mga media. Leia Hart. Oh. Barog man kita. Trabaho matagtarong. Ba? Awa, nang lapas na tayo noon. Alas 8 na sa buntay. Alas 8 na. Oh, unya na po. Ah, yaw-yaw, tagbalik unya. Hantun mo abot ang atong ipaabot mo. Anhin daw alas 10. Sige, itong hulaton. Kap-kapi daan dito katropang rusto. Mahaw niya, gabot ha kay... Kap-kape, eh bawal ba tayo, si Hanilong na lang, kay babae man, ma-charge pa ta, anay, noon. Ah, basta kay kumusunod sa tong istasyon ato na, naunsa na ka. Basta musunod, ato na. Kita, istoryahon lang taog tarong, ha? Istoryahon lang taog tarong, mga katropa, mutubag taog tarong, pero unhan ga itang mga katropa, o binastos! Di po tamo sukol kay kabalo matang sa illegality. Ha? Unsa na ay gusto nila tinuod ga pangalan i-post? Irene P. Dudyong. Mauman.
1: Tama.
0: Sige lang, atong pasabton, kutom sa itong makaya. Pero pag di gali kasabot, hala, liars! Gawas! You're not welcome here. Anaragin na. Bullseye! Alas 8 sa buntag itong oras, mga katropa. Balik na taon-taon sa itong programang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye! XFM time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!